0: Kung ay yung kabala ka dong bahala pagtambok kayo ka dong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambok ka dong. Ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya!
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'R, your

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot pa more.
0: Hugot more.
3: Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
3: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
5: Hugot pa more.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batuk waing luto, hingkinto di ay.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Pitayin ako mapinis ng dulaan eh. Ikapuin akong dulaan eh ba? Alang nakas mata.
4: Uy, Makano! Gwapo kayo ang silpon ah!
3: Oh, siyempre, liwats tagiya! Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
4: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
3: Ah, to maka. Dibitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gakugangan.
5: Di ba na ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente, may kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta, tanating kauno. Di ba na sa'yo, sige na kagdula, di ba?
3: Asa mo na yung cellphone, ma?
5: Lubat ko! Di ba na ko na? Di ba na imuha sa kurabi ng anak, ha? Init na kayo ng cellphone ba? Oh, anak ka! Di ta makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente, makakwarta ta? Ah, niya, tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
4: Magkanol! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
3: Boba!
5: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
3: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalungan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispiting ay mong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
5: Ayaw! Itong gitunong nasaku aki mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautana. Asa,
3: ama, ayog lang.
5: Ano man?
3: Ay, ditulo si mong dunggan, bahu kayo.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw mang gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka 1 plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo. Aling States.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawa.

0: lang ka. Tuod gid man bala nga, samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggot. Pwerte kay ba? What, you guys imo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kay batasan. Talawa to inyong iro, bilayas, kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay man to dire, kay mangayo tapang.
1: Ayaw, pag ingon anak, kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan, ang imong inahan.
3: Unsa to, kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kaya sugatan nung tati ka. O niya, giandam nung tanakang imong kwarto din sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo din, ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo direk kay gipabuldos na kang balay dito mag-squat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot, mas gusto gina ko nga din higapuyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o baba dito sa balay.

0: Dong, pagsaba bayad dong hay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud. Ano man? Kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya, na.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
4: Hugot more!
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pero birada, tatlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
0: Ikaw tawhana ka, di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon draslabunan? Imong mga brief, imong mga bidyan.
2: Kabanhag, yun ano nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi pa ng baan eh.
0: Hoy Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
0: Kanor! Hoy Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh! Makasapot! Matulog na lang pag ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusto kayo niya.
0: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpamag ka?
2: Sige! Hilapten ninyo ang akong asawa. Kimagunin may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
0: Hala?
2: Labi na ka kung asawa
0: ang inyong hilapten.
2: Mag-awal
0: na, tulog na, tulog na, tulog na, balik ka no. Eh, gidaman man di ay ni, uy. Hapdusas akong na, uy, sakita sa pagkasagpa, uy. Eh, sige na, tulog na, tulog na, tulog na.
2: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa wasawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko, nebo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
0: Sige! Doon!
2: Panabay, ang akong asawa, ginaman po siya.
0: Badya kanta ka!
2: Okay, dali!
0: Sige!
2: Dali, basta dali!
0: Sige, hinaptin niyo si Kanor! Kay mo ang ginabagoman niya, punogon ka mo!
2: Dali!
3: There's more
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Sarong banggi.
1: Nailing ko ti mama uba. Ti papa uba man. Uba man lugod ako. Tigi lugod. Kalaligot kung kalaligot.
2: M.O.R. For life. Sa araw-araw na piyesta, busog ka. More sa tanghali.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!

0: mo, pingaudo. Ano po ti mo orderon?
1: Mausang a bulalo, ngan? Mausang a half rice.
0: Okay, usang a bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa half rice. Dapat 1 cup good niya rice.
1: Hino ang nagsiri nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraod man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
0: Sikat!
2: Mapapadighay ka sa sarap! Sa pag-alit, araw-araw, piyesta. Dahil ang saya, no!

0: si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuha ni cellphone na, Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
2: Oh, tanawa ang front camera pang selfie. Mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor. Uy, thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ako ng cellphone, nanti!
1: Unsa?
2: Panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipulit kay sayang, mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
3: Ako ako, nanti! Yang gikuha, nanti!
1: Tanawa! Pati bata, ilugar yung cellphone! Ihatpak ko na sa mga!
2: Agay, darling! Agay, darling!
1: Iuli na! Iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka!
1: Saman! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O, dali, dali, ta. Kay mo haman yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay, ta. Padami ni mataan yung baksidor. Mapunanig na akong eh.
4: Salo-salong pang fiesta.
5: More sa tanghali.
6: She's got me like na na na na na na na na.
7: Miss Worldwide.
6: She's got that look in her eyes.
7: Enrique Iglesias.
6: Like she wants to mess around.

0: Ang Chang-Yi-Chon!
1: Pagkita sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Chon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git! Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala gid may nagapakita sang interes. Nga atsoy, nga
4: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Inday, may start ring ako ng ugangan sa tatlok bulan ha. Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang ha kung may iluto ka sa mga ginlista ko ha. Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige sir, lakaw na sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve sir.
4: Sige sir, hubuan na ako sir.
2: Kabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Apilong magyapong pantalon sir?
2: Apilon, basig na kigisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanagyod, tuman Diyos bala. O, di ba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan man nga imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na to basig na kipaipit na kontrabando yas kinailad man.
4: Ah, sir, dili na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ng imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard!
5: Sama nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard!
5: Oh, sir!
4: Ganyan!
5: Sir, gano'n nag-hubo mga sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawan ni mo mga kanur, oy. Kanyang imong ipahubo, mauna si General!
2: Oh, siya, General!
4: P1 Kanur, kung saan man yung kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuan ko. Sir, bilhin ang boxer short, sir.
4: Humo na! Humo! Ha!
2: Maluhi ka, General. Maluhi ka.
4: Sige, humo na, tanan!
2: Kita itong armas ni Fuego, Adel.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kayo dong tana magkauban ta sa linya dong oh ngano man para kung naay mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Minsan, isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
5: Hugot pa more!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Perte testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matcheck ko nung wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Kung matcheck ko talatanan yung mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. Sugod siya nagpatukar na kamisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babas ang manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungkol sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
2: Bob Perte!

0: Class, simple lang yung nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Tistingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebaw, perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kong ikamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi mabilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imo patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot, tanaw-tanaw, siksing babae. Ako agad nining ipang-cancel ilang mga friend request. Ang ipang-block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, darling. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga, pamanay mo ang mata di ha?
2: Siyempre, darling. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglar?

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mare?
1: Oo, pare. Basag eh.
2: Sikat! Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon. Mm. Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, oh, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatawo ka na magbilang. Saro man sana baga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga? Maranan pa siguro.
3: More music sa MOR
4: meron. Meron.
3: More sa hapon. More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple na may trabaho dito, no? Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpani odto, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka ero.
2: Ana.
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: More music.
1: More music. More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
0: More love songs.
3: Easy.
4: More dance.
3: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
3: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow.
5: More sa hapon na.
4: More.
5: 3
4: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumo birada! Atlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, rasyat!
3: Shot pa! Shot pa!
4: Mangkano! Shot, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po't ribot.
4: Chat. Puslan man nga broken hearted ka do.
2: Galaw-gawa mong kanuroy. Natamaan naman ko.
5: Mag-action po kalipong ba? Napamanitag inang niya.
4: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niya mahubog. Ako, Mangkanuroy is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner ka nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, matalang diyan, Mangkanor!
6: Ano, Mangkanor? Naratas at bagas yung balay!
2: Ito, Diri! Oh, Mangkanor! Abi man mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
4: Say hubog, hindi ako lasing. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say hubog, aligugugan hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay nyo mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilibuli sa balay na hubog.
1: Nag-set eh, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko na rin. Pasigay wakwak din, darling. Pasunla ko!

0: Oh! Sisayan maurag! Sisayan maurag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma. Survey man sana. Survey. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
2: Luluwas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Ay. Pando. Sorry. Survey man sana. Pando. Yung sa tagay kay Kobe.
4: For life. More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Tong, pwede ta kaabot tondong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama dong na reach for my dream. Ay!
1: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapusto ko dahil sa front seat sa pedicab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito, ha? Nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Uy, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay mi, Nong. At dari ko sinabangan kay. Dako na magay ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
6: Okay, okay,
4: okay lang, okay na, jis.
2: Brad.
3: Ako yung mga tawa.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako, kay para mabalansi ang motor, pwede ka matuwan.
3: Ay pa, gano'y palikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakaplastan ako rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani, maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, na ako lang yung nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Diyos, alam ba yan niya akong pamilite? Dili, Brad, ang akong pasabot. Tama din na di ako sa imo likod. Kay kaning duha, tambok man na diyan na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo man kang manimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pa kuha na, libre na ang akong pahumot. Labong wako ka pamilipim rong muntaga.
2: O sige, sige, gunet, gunet. Kay musubida na ta.
3: Panamay, nasudan
2: niya. Pagawin din mo.
3: Lisuda niya kung kayong tandas likod
2: eh.
3: Baho na pa yung kaygaso. May slide na nga kong lubot. Matanda ko!
2: Kurek!
3: Mahulog! Log!
5: Hala sa bakit!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito! Nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanako yung nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ko, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: Radio. You are listening to Mix of Rock.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Ga, nagay ka na pala sabay-sabay siya, balaga.
2: Ga, hindi ka na pala magselos sa iya. Best friend ko lang sa mo.
1: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka pala sa una.
3: Abaw! Puwerte!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan magkukape. Napag-i-smile for Canor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, tilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, anak. Kuryagaba ni kape, ha? Pwede magpahita, waman lang isang ulang asukan. Wapangin mo tangin, Kramer. Kuryagaba, gini ako asawa. Iyabo ka ni kape, ha? Aniya,
2: Hoy, Canor! Anong iyabo mo na ni mong kape?
3: Ah, pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Munang patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasongin ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
2: Ah, lami din akong tinimplahan ka, Nor?
3: Oo, oh, darling.
2: O, dray bago. Imna ni o. Imna.
3: Kainit, kainit. Papasok ko.
2: Anya ka, Nor? Lami? Ganun ning kunot pa na imuhang nawong?
3: Pwede paita mo ni kape, halin. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: Sweetie pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Aber, sige be! Bakit kay tungod maka-addict ko?
0: Hindi! Ang ginagawa mo ang kabuhi ka!
1: Bow!

0: Ang Changyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mi ni Kanor ha, mamiesta sa mi dito sa Pikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala na rin sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Maayong kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Niya napay humba. Napadibukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aan yun, uy. Nga na yung manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagapa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Gikaon siya kung hugangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa! Ikaw ni Kanor mo ng bring house ni sakwa mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Masama yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa mga darling, asa man yung mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na!
0: Ilam na, darling. Sige ma, kaon lang.

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa Cek, kanang masak panyo na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na Cek, kikuha na sa babay ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghit-hit na siguro na Cek.
1: Oh, na anak, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala Cek, pandamay, dili man din na sabo, tawas man dahin na.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hugot pa more!
2: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
3: Ay bakit?
2: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
4: Hugot pa more!
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More Sa Gabi Express.
6: More Sa Gabi Express!
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung guwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bow ka bride gid sa imo, ma'am ba?
0: Abaw, perte.

0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Unsa man imong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mang Kanor! Eh, andam kong mupusta para nang imong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mang Kanor, bay.
5: Mas labar na ko, bay. Ako, papil ko.
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni. Kayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni. Esaw kay ning sunoy na ni, hybrid ni. Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni. Kuyaw kay ni. High grade ang mga pills akong ipakawal na ni. Daghang kay kong injection na ni. Pwerte kay isaw ding sunoy na ni. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, oh, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh,
7: 50 mil po ako ah.
5: 50 mil, bay.
6: Oh, sige, kasado na tanan.
5: 50!
3: Oh, meron, meron. Sumara,
5: sumara,
7: logro.
5: Sumara, sumara.
7: Salud, salud, salud.
5: Maesco.
7: Maesco.
5: Maesco.
7: Oh, sameron, sameron, sameron.
5: Meron, meron, meron.
2: Oh, kana, Mang Kanor. Butang na imong manok. Sigurado na yung kwarta ni, ha?
6: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
0: Kananok! Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok! Hindi na ka ng manok!
7: Sunog niya niya! Mang
2: Kanor! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
6: Pandamay! Akong manok! Midagan!
3: Yung kahawag kayo na kay Hygrid eh! Kanang kamang
7: kwarta ha! Ito! Kapuyo kayo niyong manok!
3: Masalig na makataro!
7: Inong dami, Mang Kanor! 50 mil ang sunog! Kaya nidagan ang imong manok!
6: Aw! Sabong dahin eh! Sabi man ako, gumbaan ay sa sunoy ang atong apilan.
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
7: Sige, brad!
3: Sige, may sumay, oh!
6: Mudagan ko! Bahala mo niya, mudagan ko!
3: Balik na rin!
5: Balik na rin! Balik na rin!
6: Ano? Wala takunok sa may ratagdagan, oh!
8: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Hi, I'm Lito English, sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang sir Bato.
2: Ana!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne. Kamusta man diya sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Bay!
2: Oh, asa man mo, bay?
1: Bay, yatun mig, bangkiruan, bay?
2: Kamuran do, ha?
1: Nga naman day, bay? Di ka mo kuyog?
2: Panda, bay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo iting luto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Mangkano! Isa pa ka mami!
2: Relax lang! Relax lang, children! Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami, God. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, unsay espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Di. Unsa ako man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Kato magani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
5: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. M-O-R! Ang pirmin, ha?
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag M-O-R ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Siga, kung kiss ah, suga, kung kiss ah, mata.
2: Bow, what the?

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: brato lang.
1: Dai, tagpila ni musketero mo.
0: Brato lang na, miss. Tiglima ng nakapisos. Oh, musketero dyan. Buy one, take one.
1: Dai, ano man to musketero mo man? Why ko tinulugan niya gabi? Nakasulod man tong lamok man.
0: Ay, nene. Kasulod ganing tao. Lamok pa.
2: Ma! Abaw! Puwerte!

0: Usa ka adlaw, mingkaon si Mang Kanor ug iyang kumpare sa usa ka sosyal nga restaurant.
1: Miss?
2: Yes, sir. What is your order?
1: Give me a Swiss steaks and French fries.
2: Okay. What about you, sir?
3: Parehas lang sa iya, ha? Tingay kong Swiss steaks ug French fries.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Unsa may imong ikasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue! Ganong pink man? Tingnan natin ka! Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka! Ganong pink imong ibutang nga blue ang akong gusto! Dalawa! Dahil kita murang hilukitin ang akong balay! Gusto na ko, blue! Dili pink ka sa mall ka, engineer! Nagbayad ko na imo!
2: Sir Mangkanor! Relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kolor. Muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata. Bugdaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kolor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. Muna gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikaw na magparipint sa kuwa ni.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Nagkanas! Pahitaan niya itong pagkaunay! Wanay lain!
1: Na naman dahil bitoy!
0: Pamahaw, ginamos! Paniudod, tamban! Panihapon, buwad putput!
1: O niya, usap pa niya diferensyaan na bitoy!
0: Kay Kanur, akong singot, parat na!
1: Kaya naman!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

More Sa Gabi on MOR, My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor.
4: Kuya, huwag yung makanta ni Mang Kanor, uy.
1: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo, palagpak mo niya. Palagpak mga test. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
4: Saan mo na, uy, pagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong gikanta.
5: Lahan na lang, tanan. Kanapulo na lang, baikpal, kanta ba?
4: Uja, di masag. Magkripuan, arkabugaong. Bisig ba, bugaong. Diris, buduke, arkabugaong.
6: Bugaong lagi kayo sa basketball, pati naman sa sikalong.
4: Mang Kanor, pamasa ko, mic diha. Bito, Mang Kanor, kami buwan, mukanta buwan may. Bito, Mang Kanor, kami buwan, mukanta buwan may.
7: Ay, kunay doon. Diyo, itahon. Kakataon mo ka ganiya, gato ako laway. Gusto mong kanta. Uy, magkantahan, irisuple. Gusto mong kanta ka ng BJS.
5: O, sama na eh, buwag gaong. Makinig si Mang Kanor, palungan na ako eh.
4: Palungan na yun na. Sama na eh.
8: Aw, kung ingon ana man lang, undangon na nato ni. Wala na yung mga anta.
7: Ay, bitaw. Ujon ko, alam, ujon ko.
5: May ako ba, undang na nanibay, may klaro ni. Puros Mang Kanor mo kanta.
4: Okay, yun. Klaro!
1: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
8: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang ginala.
4: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
1: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way!
9: Mang Kanor!

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?

pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sa may ato?
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kutsi ba?
0: Balita na lang na eh.
2: Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pag ikain ako na.
0: Ikuha na mong kutsi ay daga kay priority gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kutsi. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kutsi.
2: Ilam na, Mang Kanor. Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imo nang saway-saway yun. Mamakay utang ka bubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukod sa putot. Dili ang ako, Gigon. Wapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi nga nayo ko. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo ko si Don, iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classic. The 90s.
6: The 90s.

0: Ayos. Wala itaw. Gayon na ako makapangawat karon. Ay.
1: Kinsa na?
0: Ngaw. Ereng ninoy.
1: Si!
0: Pandabay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinakanglan, imuwork dito ni. Isa na naka 3 points, naog dito ni.
4: Pilay tayo mga bilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipusta nga itong premium sa championship. Unsa man ni?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani ron, 2 points na barang kalaban. Agag na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay mo kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan gyud ta mo daog ha. Kay kung mapil dita, wa gyud tay premium ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawin ang bula. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, nagiging winning moment ako ron.

0: Kumbulah, makan tindak aku sendiri pois. Tirahan aku, anak-anak. Padamai, wah kabut tengah aku tirah. Airball.
1: Mengkenur, anak wama tu kabut.
2: Mengkenur. Tidak keren, Bil.
1: Bil tidak.
2: Mengkenur, Bil tidak. Tumpus, tak. Padamai, ke Bil
0: tidak. Apa itu bingung ku? Agar, cabang mau demi kongkan ku. Cabang, demi kongkan ku.
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Palingges, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
1: Ay, hini Brazen Kings man kanor.
0: Hini Brazen Kings? Ah, okay kayo. Unya, usa may kontra.
1: Bangkiruan Bulls,
0: padamay.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Before anything else, class, a verb is an action word. All right, class? Give me some examples of verbs. Oy, hands up tanan, wala ka balum. Oy, ikaw, buknoy.
1: Transitive verb.
0: Oy, connected by. What else? Oh, Rango.
2: Linking verb.
0: Oy, ikaw ba sa Linkin Park? Connected by. What else?
3: Nagagjamba ako, ma'am.
0: Oy, ikaw.
4: Istoy is my name.
0: Istoy, ikaw.
4: The name you can trust. Babes, sis, angry babes.
1: Abaw, fuerte.
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Basta bitaw kauban takadong, katulgon gineng kayo ko ba? Ah, mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
3: Easy! Take it slow!
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mapay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din iha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Pumagay na siya kahugasan ng plato diha. Magay siya kapanglimpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang yung katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, madamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Kunya mo, ingong kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko, gangan. Pagkabutan yun. Ganong kit-kiton makas mananap, mga mananap ang bukang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko, gangan. Buutan na, kwapa pa. Ma, masalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay, kung dilitungod ni mo, po'y anatag bitin dire, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog na mga bitin sa daong sa kungugangan.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio. Iba't iba ang saya. More. Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. Ready, set, more. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, unay na ta. Uman na magtugtog atong banda. Murag asa mga musamay.
0: Ah, una lang mo kay din na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na din, Mang Kanor. Sabay na, ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay muhets na ko din eh. Okay ba?
4: Ah, bahala ka tara, Mang Kanor. Oy, una na may guli. Tara, tara.
5: Una na may.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gyud ni ba.
1: Uya eh. Kapoy kayo magigilan, makasikas yung gitara ba?
2: Hindi, ako kaya sa drum nga na eh, kapoy, nakakukamot.
3: May asa ka na itong sunod-tugtog, bay?
0: Uy!
2: Sa oriental,
0: kamura lagi!
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka ng...
2: Nara ako!
3: Nara, nagsunod!
1: Nasa likod!
0: Asa man mo?
1: Kamer ako! Bakit nalapog ka?
0: Kinsa muling sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Susunod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Kay dinhi ka manghit sa mga babae. Ali, diri chicks o darit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntok ko, taka.
6: May spin ako. Nihis ko dali kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo. Ganahan po ka kay mga chicks. Ala, dali!
7: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nganong kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kay naluoy magug ko. Kuha na magug sa nina. Tugnaw na ba dito?
0: Mga ba? Huwag yung kay ayaw ka na.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Pare, ginkol bagad ak paglinog gakulop.
1: Balitaw gad, pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad, pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasanan akon asawa nga mga pinggan. Nagkabubuong. Edi, waray na ako. Huhugasan!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ito mga ano, hindi lagi pwede na gamitin ng CR din sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gani. Gahiya ni mo, oy.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mo, kaniharanay mo sulimbanga kumata kay Moaksyon na guberte. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamitin rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
3: Gahiya ni mo,
2: oy. Bawal lagi, mga ano.
0: Walay bawal-bawal sa army. Badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
4: Bastos kayong dako, Kanor.
0: Ay, kapay nga daw ni mo ka.
4: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dinay. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kapilaks lang. Kami tugar, kalma. Ano na ka? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Huwag yung kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kala nga ko may mong ispehan.
0: Mura man po kag nag-ok-ok ko ka. Ay, kag nag-ok-ok. Nay-ok-ok may kamang sa imong now. Laga na kumala ka niya.
4: Laga! Nor!
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tay Kanor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wako ilay kwarta. Oh, diyaw.
0: Pinaman at day.
1: Oh, diyay pitot.
0: Sumanoy.

0: hour sa sound trip.
1: Hour sa laugh trip.
2: Oh yeah.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto yung na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto yung nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang uber-kwela.
0: Uma!